0: pasok na lang.
1: Mulo sa ubi. Ay ko para suwano na sana sinol prapu ayam mo. Para koreki ayo.
2: Tiyan.
1: Aku mau kenok, kita mau arus. Aku kabin, kita mau tolong arus.